0: Pa, ena rikira ke oni konan ka i tarai ka nganga, ai ka ana konan kos. Asa tani ka iriri on palau, ni ka tangaina ia pepeire i bukin pusmaia ia kautuun na pentepetepeke ke ana ka pouwi in tepe ayo, hari ekinaki narana ai te Pacific Islands Forum Leaders Meeting ke te PIF. E taku ana ripost te Island Times pa esa peristens Serenjo Webbs Jr. Nto apara i ka nganga i bukin na iatapu, ni mea ka tandoko i bukin ta ka pouwi ayo, a ki ata pakaki, te ui ke anako. E tau pa asan pe ankai a yaru tan kai riri ma na pente pitepeke, te utero, me ankai e tape ni kepo ta yandu na nao sinirua, diki a ke tape ua, ho e kanako ana kaumeki, na koe te pota nome te pa, a riei ni katanoa ta iruun na yao sa ke a tauroi ni kamea kai a yairua, yo on the website, i buki ni te kaperu, ta yan menga at the Airbnb. E tau pa, e kan ka mea kaika i puki eirua, nuun na yaus, omata ke a tauroi, e poli sana pa ni ka karaoki, ntain po win the pif, nta e kanako. E tau nabete minister, i puki nte tua Jennifer Olokeru, pa yon ka waina ni sana pa, te pepeire i puki narun tararua, ntain na ya po win tan ka irire ka iman te pitebeke, are tapi ngai ni ka karaoki on dinanoki, on pokaki, yei iroia, anaka wata po maisina ni kunte pitebeke. Rokorongon no napa, Yes, America ni menga kakipay na pa ana misaira on pomiya on Iran man tayrikin na katinipong au ekana ko ana kawaling presidente Donald Trump na kon Iran tuanga pa eriay ng otek an karawan anona. Ito ko natangan po ka Amerika pa ano pa inupo ka Iran na ki ekakapunga na ini kakamea kuya yay kaipukin pa o ni kako wa ki abu sininanon de Strait of Hormuz asang ka independent takitinaki. Ito ko na pa Yesa ni kasiye te wahana takaipukere e kataye nuruwa anakaini peiri Amerika. Hadi anake takaipuke ena rindako ke nesinako mendana matapaya wa Iran. Ena kona rongrongo, Amerikaane imiin kanakwanda na rongrongo Iran na reetakupa. Yesa ni pomi anatapu anatanga ni poka Amerika ke ana base na yono ane yon Bahrain o Kuwait. Nkaiyo ya tokara takani mewa nipong ni kakasi imerina ya ape aika uwa ikai. Ndaka wapunga Trump, yabon tuwana pa nakon Iran pa nkana yaki, okira temeroro ipukini karikia ntirao nakon tuwiki ya naroko, au Amerika enang pomi itaye ni polis, au pa waus ni tepeyo. Ma etakwa na semeroro ipukini ntirao Iran, ay Muhammad Baga Kalibaf, nakon nanatapu ni karikinongorongo titauteaka yon Iran pa punaki anano ni Iran, ni ira tepowi, hengeang kana enayay, kapaya na mayay. Aumina na ukira no wana kamatapai te Pew Research Center. Oye seipa angia pante o nape arangin nyo ni makinariki saina na konti US ke Amerika. Ayo espana muanta inape terapata ei, ndeke irona te ware ei. Te kukune ayo are ponte uana terapata yon Amerika aino amata. O tapena pon kosina kwanda na kwa uwa yon pa eka ariki nto anape. Are eo seipa amaisiri ki amata nto anape ei. Ei atara saina menanoia eta merua au Amerika irikira kini puaka karun tarakina. Tan keaka yana sisek de Pew Research Center. Eko waza pa ayakyo ni makina na peristensi Amerika eto anu Trump. Ona sakairiri saina ya Xi Jinping. Mea toka riki anapuishi na kon Trump. Engan ki Amerika etaraki pa ekarini ariki na wamata yu wamata na kon saina. Me saina etaraki pa erangi ni karakuriki anawakin rinako yaruya. Aape ni kapota uwake me Amerika. E puni karawana pa na ukirano te Pew, na koia iraka yon na pui mea uwa tanga te omata. Nte ni pui mea ono uwa pa nte ona ape, inano ni peperuare. Amei. Rongrong, menpana ni kiripas.
1: Yei am kanga?
2: Neiko, oile tira uka anga?
1: Kita te yangam?
2: Oantira yei neiko.
1: Ke eki rao nano nana services pipi yei.
2: Heng, ayare. Ibukin kibaran ng kanga nga, maturubiya kin nanom, dita kin akon marketing@ppa.org.kr.
1: Ke message in akon na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority ke PPA Mary FM 89.9 ke kuponi ko na bandeta kin ako iran de telepon number ono wa tenua akia to wana ni mea wa akia ke nipon rogo na account da PPA pa iriki nikari na tangitangim ki am kanga nga ane na suggestion box PPA are ekata Roya Ibukin.
2: Webman!

Oh, I mean, me no ram te rong rong ipo kente tetawana wei han panan me ore FM 89.9 ipo te bui me te nuara pera rong kai te minisi mo inte bui me wowa nangani ko te pekora wowa ani teran kan te te bui me wowa sa mga reta na kong ram me katana tana pe ke tangiraki na koi ipo kente tetawana wei yo.

Ante me ta no ora me na nte ta wana wa yo disa ora na angani gori kite kapene na uri nere ne yo ima nese nang ta ora nte ta na ko kana nam katawana oke na ra katanwata ta pe wana pero ngorongo me re responses nte ta wana wa yo.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May mas nalita na ang aguda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases. Pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, Nora, pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the timber cases. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oh, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pen, kaya school, naman Vodafone, agya pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone peki, inawalawale, bigyan na daw, ipay rin ikin, ipeso, or ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Oi pon si te pime to wana ti tera na rikti minis, anang po rai chau at to wana te sangu ran chau at to wana, unang rai rong rong ni metang ipo kidnape, deitan te tawana wai yo. O yung kandiri ka raka tano te ipo kidnape rame irun na responsa.
1: Kau fai! Kera ke!
2: Au mai ro ro ma te ra
3: de un na papu i me su an bi di ni no na ta a bera e tangi ra gi ro ra e ki di bes te ka ora yo are e kata uro o gi mena bi pero the stakeholder and community engagement task force men the pub no na gi me an a project ai ka te nua ai ka te south tarawa water supply project the South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
4: Jangan kau yakin apa ngajak tahu orang tain akan jadi.
5: Kau kira ni dia itu aku nak cuci kamu jadi nampi dia. Kau kan karu anak yang tersurat ya. Si tepung aku kata ya aku nak kain kari kamu cuci online si nen kau pun anak nak bisa kat.
4: Ya aku kau ni aku nak anak yang kain korang yang nak phone. Sirawata pampam TikTok ron negi.
5: Kuirani kung kui irangi ni pipi ti on tayo karawana. Kana kupo gya yo horita kina kunti PUP na yana pa 344 to free line. Kurita kin kayo ya pundi kina bia buokan. Irangi ni pipi. Sito ba yako na kainan niya pundi internet o te visa ka?
4: Ya, ya pundang pipi dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatirain na ari. O ya pundi topa pundi na utagya rika ina no yay. Tikara ngay na. Tipakam tay. Titawano. Tipakana kuntay. Ayam gue yo BUB, ayam pun sari jauh metang kue.
5: Yaman, ayane, yaman man. Toko ni nan mienga nan makuri kie ko na ko na ko. Koko nan kapuan token anytime. Isi kakawa kita na yayan internet awam bisa kat.
4: Ya, ya pun nang kan try jaka gaya, baya pun nang save gaya yau time.
5: Baya king kain, yan ang baby tiang kaya roya na kastama si BUB bukin kapuan di token. Osa kisi nga yan, may pun rangin tabi, on tatawroy tayo na.
6: Somebody help me.
3: Na koya ang customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapong na na mi visa card. Ipay si imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kon the customer portal ibukin na. Yayang kangang kupus. Kupuero ro, emet yam bawa. Rita kina koy na lawan tama kuri yon te number a 344 ibigin po kam. Kamko na nape nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ki Amen nana banken karikira ki Asa ki te ATP banken ti anata ki te World Bank awai pon naratal te agani kripes. Teran pon te mail ki Water is Life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa tarawa pun kay nanon teran ni moy e isa ki oye meno. Ari ki nimera men meramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kin kanon pong naron kurokuran tiriringa. Kira kin yabusin tari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani tarakin the service si bukin tiran yaponi mean aurua ki o men kay nanua tionobay.
0: Ena bibita rekin tiran eisak eta uroin taina ko men men men bibita kin kanon pong iro ya kansa tarawa me peson santa karikira ki ay.
1: Ay gai da bewa kanon ta karikira ki ay. Tawana katiyan mo wa misin nororan na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawai peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapeni, may Paipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, the Makuriaki run the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ira in the water reserve for ipondiki. Ena ataki rumi the bottom no meta pa ara water reserve ipontima tuani kaponga naki on katima tuagi ro ira ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nan kakawaka na ikare kita ite bota no meta na takari kira kia yo inanun na yatai nuagi ni kavene ipai bukan na ikapo waikai. Wasan na tarong rongon takari kira kia na wota teise aisa kina kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip ponte wana takarikira ki yon days a sakimentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon days wo wa makoron takarikira ki yo pa yai a strip 1 or yai a strip 2 ay atapin waking kai o takantani nga pangana bubong roy o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa
1: ay bun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka barabara patira ko akurun strip 1 or strip 2 o tira roin o in tapeya
2: o pun nan meyeng strip 1 gane ipun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korakora ki teis e segmentai sola panel sa ikai aki ating kai pundiki ntakawai ya po makurun takarikire kai yo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infet ki the Taudera New Zealand the SCFO ay pun nam Taudera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai ari ina kareke men na sola piano ai ina manga katia kitar itandio DMGC ibeso oto wana na bemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles aki anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai Hawara ngani. Oye ina peto wana meipokon noin tapin strip 2. Eh popoto yon. Tamenu wakin metanuin tiepe. Ke the coastal protection. Tapena yo ari ina tapi me. Kame wakin tirakai kitiene yantare. Menteis. Owa yo ari ina kunana peni popogi. Nikatemerua meon teika me anotapanin. O ni kunana peni kamenua metanuin tiepe. Menteia pepe ke tiepus. Makorona ngani yo ari imaninaki mente Asian Development Bank. The Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpes. Ipukin dongorwan takarikreke yo me anakakamakuri kamkonan follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kin kawara opposite the PUB Ibeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP?
1: The STSP, buntawan na karikira ki tautea, ene na yan na natararua te mise, ndeita ki me the BUP, awa irapatari ki tabewa narun te Ministry of Finance and Economic Development, meni manena ki me the World Bank, nte maise na mani, at the primer wewa te milion, te mani na Amerika.
4: O kante yung kani, tira ni tagi din na mi karikira ki an?
1: Naiko, ang tatawa nang kiyang, inakangapun na kiyang dibay account, ang natagi din the STSP, pun karikian, katameruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Puto kaki at anim makuri din anon day day o karikirakian ay ako na pa yon katay na toan roi roi nro. O ay temakuri may communities ibukin pitakin o katay na toan tiyan mo ni kakaisak ibukin temayang roi teisak o temerurong.
4: Iwaran? Yay na hindi pa jarang ni may tata roi. O kunani ni kaparapara pailawa makuron na ni karikirakian?
0: Wawan makuron ta karikirakian patungwan na pun katumen na usak yaswa intome metemain siwa network. Katyan roki ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun na petemain siwa line. Taka wawa katyakin roki ke on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tinye.
2: O ya kawa ay atakitin na kita ni karikirakian?
1: Kaway ka atakitin na kinti STSB Untesso paidi ki bigini beu nani kai chore re ke wis atero o vai tena na fosui
2: nai ani nai anga pundan ko ora o ha tera makuri ya wa kin kai yan di STSP
1: eti na to angai no agi tono pai na kontini bui ano komi uno toile de gribes of sing cooperation yon peso kai sa khan de main si one it we e wa kin tan kai yon bigini beu ene manga de ita ke na ko paidi o peso insan bigini beu Yasa na pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiang ada ide inako ya teng di KIT yon koko koron tenan sanitation systems. Ya wakina pengkai di sanitation pilots ke katian rogin kakatai ay kako koko koro ay katibui metenua maisia ake anakatia kina pe yon apero.
2: Tibubusi na koi mi kain South Tarawa kota mi pouto kanakon na mikarikirake at STSP di bukin. Waya kinan o katime tuan teme uroi, teme uroi o teme rurung.
1: Katime tuai roi roi nroki, aki asan katia gyan te STSP o aki yon nabe kawayan katia. Tararwas wan teme uri o te isak inano namita in kapohanai roki ay kapo waikai. Paina te tobe peme te tobe untaina. Karina koi mengen amroki in te green bag. Kapohana si teran o te toilet paper ibukin te flush untaina. Tararwai roki ay kai narun napon noin ampai. Di posini uruaki in te tai yawaya kwa. Robis eminai darikin de BTC JSS nobisin de mektaon kwa nikawai ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project awara number 7402619 2 kambesin raba osinabenin tikiroi nanonu ikin takai

0: Mungkin orang nak apa ni? Telefon dia. Tua nak kia kawan dia. Mangan nak aku Vodafone. Aku bukan yang aja. Device promotion.
1: Kaya kaya anda kaya yung tingin telephone. Ah, fine na ko telephone. Kapuan kay de AO6 na po na air pagkano po nang debubuar wapuy maruwa na kon debubuar wapuy maruwa. The model E14 nang debubuar wapuy maruwa na kon debubuar tinubuy maruwa. Ah, tapi wari akakit na telephone na ikaw ang Ryan Taylor. Ay ka, apakapakapakapakapak! Kaya na po mo kita wapuy yung tita yayo.
2: Yay, pun ka ko ang urala na ito po kita wapuy ay kami akura.
0: Ilan din na daan. Oh, yay, tapakani po. Po, naroon.
1: Ako ang kay, wawa ang may yosan, ano na kayo, hindi pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi, embe sa QR, yan na rin na pa yung din may 1%, hindi pa ka na po, yan, di na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, tapo, nipaka man eh, ilawi akara, iba iriki. Oh, Vodafone, Bakin, Wakan, Met Clinic.
1: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito, matua, hindi tayo matang peso sport complex, ibigin na ba nyo na ko na, telepon niya, Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na ko Vodafone. Are kung wakani mga iya, ibagin, wakam keka ina nang.
2: Yeah, sinahin niya po bukitawan.
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ngay, Vodafone yun na naman na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa,

Ang kaya pinirin ka na rakata na tayo bukinti tawa na way, na tawarin ka din ni mga daisy ko me. Taitan, ako rin na din may awawan ako. Kaya napunti kami ito na pinpunro rani ko inanunti kanuan am tawa na way yun.

0: wala na kapara-para pati na ang na-services na ko dito kang pa na atin tanini.
1: Ngayon, nakakawang Roy, panabuti ko ni Kaurin ko ang na-services may na products ang may kang pa na atin tanini. Ay kay tabiwa na kako may ang na-services din tanini ibukin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Meron to wana kundan yung laptop, keyboard may ang na-mouse, protectors o habis sirigin.

0: kuna mauri tongoro men panan kirbas siro ngai pi ko bingi. Esa tau teh kan kirbas ni kana ko panan kan kate kiroi doana kiro na napota kina makuri buki aini roron dikira kita ka kharo ka mui roi kita muaisa. Na ko iya na kadia na ko kirbas sa ke ana tau roi ni ra kita ka kharo ate koman wareta i bokin te tepera wawata te itau te judo pa te piri. E tau te pota kina makuri yo kete muaisa pa te Commonwealth Games ena tau roi ni karawa ki yon Glasgow, Scotland. Nua pui me tenua tūrei, wawatanga wapi maanoa. E anga na kaunganano, na konda na sim kiripese ei, awan takupa, ana taua mea nanoia, ana yanguia roi, awan karipua teang, meiria ia re te meuri, te roi, hati tapu moa. E na tau roi ni Sandy Rose Reilly, ndiki pa te sate ipo kini kiripese, nite muantai ni ira te kaposi kiroi e te Miss, a te Mrs. Summit Australia International Pageant, are na karawa ki November terrika iyo i Australia. E riposi na Sandy na konna na runa karika ngorongo panan kiribas pa takaposi kiroi yu. E pon ka ines na koya aapen ni kapane a ki akan doko ni kota ya kati merikia ya. A ya poutoka ni pokia na ke a kainanu ati ipupuki ipuki ni kaanganga nako. A ika rinano na e mua men kainanu an pahini makuri ni teo nauraki. Kaanganga men dikiraki ni apusintari tereirei awa maisiriki. E tako na yei pa erang ni kakatonga nanu na nte ipuki ni kiribas ni takaposi kiroi. Are ena kona ia inungota panaan apana ni kaine si meana kanganga nako anu kona nongoraya kinaki. Nchewa nape ipokini kaina noa ni ipopokai ka kakoro. Eta kuri kinei Rose pa te waaki ni kaposi kiroi pon kamen kanua ni miina pa enariki pa tisa kaputo ni kawasa ipokoya ai kamais pa ndepe kare ki ipanaya na puto namata. Sandy Rose pon kain tepe ai apimeme au puna te yosteria e malakai reili au nimeka. Yon Australia. Esa te pota kin te perawawata mei kiribas e te kiribas powerlifting league doana ki me te pota ke re poutoka ta kakaru yon pairiki e Brown Pairiki community nanga ya kakaita uepes na kondana peristens nauru e David Adang o te nauru powerlifting league team ipokin ni ya poutoka e bupura re asa nanga. Ana peristens nauru o ana pota kin ta kakaru e te Nauru Powerlifting League apon kai anapa anapukameru kiribas si pukin nungana na kapu ima isi wanidiki. Nara meroro te peristensi te kiribas Powerlifting League e no wata paeneu o anapon kai anapa te potaki e Brown Pairi Community. E taupa aareken kai e yapain takakaro i pukin aya katane yei ai katoa meuroi wari enarangi ni poka karikira ken takakaro ai yon kiribas. Ndokon nana sim Nauru ayo au apon iranapa ana kapo te kiribas powerlifting li kare e karoya i bukin na peritan te pukameru na nakapu ima isi wani na amata kiribas. Ana sim nauru apon karike ina patayan kanuanga i bukin ta kapu ayo are e karawa kinta kanime pong te wikena. Nga nanyo terapata e Brown Pairi community ngay are e peronga arun pusmayan na nasim nauru ayo hakarikean peoya hakarukwaya na nakon te tapu nikapu. Rongorongon tipitipike ilang tauroin kay ana Prime Minister Papua Nukin na James Marape, ntararua at ipota kinamakuri bukin kayatan anuwayo amata, kay ite minister may mainan tatapo ni makuri ayo, at Joe Cooley, ilang nakikain at cabinets, ngaya may nimandiki. Erika ayo imuin, deken pirinakuya taan kayataki, men wawa tayan no ni Karapus. Tinaman taan kayataki ake akasiyaki, o nimetin the weekend tayanakum. Imuin tamarakian noon ta Karapus e te paisu prison the Western Highlands o nimen na ki aikuwa ki kakayaki. E taraki pa te waki ni pilinako men Karapus e kai. E pondiki men na ki tameroan kati iti o kamenuan tapo e kai. E ripos na kinaba may papanukin pa te wiki enako. O yene pa teningaun me wanimen taan kiatak a ke pilinako men ta Karapus e te Carrot prison yon East New Britain o ati matua tuwa indiki. Yon kawain ang kay insya na kay ni Pairi Tuvalu ipukin kamenuan na pena are inarang ni puputur ki yon tararuan o peperungan Roy Merin anumarawa. O abisa man tau teka o taan kay riri man napatay ka kokurun tepe amaruro ang tuwi kaya nako ninanua ta kay ni Pairi ayo imayin ay inang kamatuaki. Ito ko fakasua tali man anabisa na Prime Minister Tuvalu pa ta kay ni Pairi ayo inatarari sinanikun aya tararua placement o kamenuan tep men kanganga maisinaniku. Ina pun tarai itera yon pipitakin kanuan pong ta kamenumenu men kapunganan te internet o tararuan te merawa makulin na kiako aki aoyoi maisinaniku te Te mama e iro ia te pōta nō amata, ka manuan te korakora, ke te pā, oi tara ruan ka upa in tepe, pā enarikira ke oni kona ni ka i tara i ka nganga, ai ka anakona ni kos. Asatan ka iriri on palau, ni ka tangaina ia pepeire i pukin pusmaia ia ka utuun na pentepetepeke ke anakapowi in tepe ayo, ari ekinaki narana ai te Pacific Islands Forum Leaders Meeting ke te PIF. E takua na ripos te Island Times pa e Saperisten Serenjo Webbs Jr. Nto apara i ka hanganga i pukin na iatapu. Ni mea ka tānduko i pukin te kapou ia yo a ki a te pakaki. Nte ui kēna. E tau pa asan pe ankai a yaru tāna kai riri mana pente pitipeke. Nte utero. Me ankai e tape ni kepo tai anru na nau sinirua. Diki a ke e tape ua. Ho e kanakua na kaumeki. Na koe te pota nama te pa. Ariei ni ka tanua tai ruun na iau sa ke a tauroi ni ka mea kai a yairua. Yon the website, ibukin te kaperu, dayan mwenga at the Airbnb. Etau pa, ekan ka mea kaika ibuki e rua, luna yaus, omata ke atauroi. Epo isanapan ka karawaki, ntayin po win the pif, ntay kanako. Etau na bete minister, ibukin te tua Jennifer Olokeru, pa yon kawain and sanap, te pepeire ibukin na rintararua, ntayin na yapowi tan kairiri eka imente pitebeki. Aritapan kain ka karawaki on rinanwaki. On pohaki yai iroia ana kawata po mai sinan kon tepeke. Rogromon na napa. Yesa Amerika ni menga ka tepe ina ba ana misaira on pomia on Iran men tairi kin ka tinipun au e kana ko ana kawin president Donald Trump na kon Iran jonga pa eria ina motex an karawana nona. Eta kwa natanga ni poka Amerika pa ana pa ina poka Iran na ke e ka kapongana ina ka kamea kuia yai ka ipuke ni pa. On kako wa ki abu sirinanu de Strait of Hormuz, maasa nga independent takitenaki. Kaita kunepe ba, yasa nika siya te wana takaipuke re e kataye nuruwa anaka inipiaire Amerika. Hari anake takaipuke enarindako ke nesinako mandana matapaya wa Iran. Enako na rungurungu, Amerikana imini kanakwanda na rungurungu Iran na reetaku ba, yasa nipomi anatapu anatanga nipoka Amerika ke anapais na yaono ane yaono Bahrain o Kuwait. Nkai yo ya tukara taka ni mewa nipong ni kakasi imerina ya ape aika uwa ikai. Ndaka wapong wa Trump ya bontuwa napa na koni Iran pa nkana yaki okira temeroro ipuki ni karikia ntirao na kondi wiki ya naroko au Amerika ena nipomi itaia ni polis au powerhouse ni tepeyo. Ma etakuwa na semeroro ipuki ntirao Iran haya Muhammad Berger Ghalibaf na kondi nanatapu ni karikia ngorongo tetauteaka yon Iran pa pundaki anano ni Iran. Ni ira te pōwi, he ngeangana e na iei, kapai e na me iei. Ai mīna nau kera noa anaka me te pai te Pew Research Center, ai e seipa angia pende te o nāpe arangi nino ni mekina riki saina na konti US ke Amerika. Ai oa e spana monta ina pe te rapata ei, ndeke i rona te ware ei. Te kukune ai oa are pointe oana te rapata yon Amerika a inoamata. O tapena puni kosina kwanda na kwawa yon pai ka ariki nite o nāpe. Hari iosia ipa amaisiri ki oamata nito anape, ei, ei atara saina menanui e tamerua au Amerika irikira ki nipuaka karun tarakina. Tanke aka yana sisek de Pew Research Center, e koaza pa ayakio nimekina na presidenti Amerika e Donald Trump, wana sakairiri saina ya Xi Jinping, meyatoka rikia na puishi na kon Trump. Engenki Amerika e taraki pa e karini ariki ino amata yu amata na kon saina, me saina e taraki pa erangini karakurikia na wakin rinako yaruya. Ape ni kapota uwa kime Amerika. Epo ni karawana pa ya na ukwere no te peo, na koya iraka yon na pui me uwa tanga te wamata. Nte ni pui me ono uwa pa nte wana ape, inano ni peperuare. Amei. Rungurung, menpana ni kiripas.
1: Ya, nakai, kamasa nungo deakan te peisa me maina.
2: Ya, kai si suwa ingi, kasa nungo me maina.
3: Ayo mama ilo nemisi, industri ya ingura no. E so ni era ora di classe tu.
2: Ya mai ani o tirate pa yan pa ngai ngai swai yo ngo mai mai na unga para para pa tira.
1: Ya ngai na kai kampun na so yo ke ke. Ayo ngai to wana na service te woda phone. Ya ko nan ko rawan te men tri na na mo pa.
2: Ya ni ko wa o ka nga aro na.
1: Tiran be si e neno o nen to roi bukin kai na nan po pa.
3: E ba ngai yan ne te yo ni mi si ki ri ri ngai na. Pa ta ko be ye kari na man ne ben be sa.
2: O ye ni te mani ya kai na no ki ye.
1: Ye ya ngai te mani e na ka po nga na ke pun si yang tare pon na dai bukin nam po pai
4: kawara na khamda wo da phone ke tare ponia
5: 100
4: i bukin nam sign up together we can
5: wo da phone kinemas
3: ringa ayo.
6: karawane arua anep ten pesan te pom na te hei
1: e tauroa inka yon darebon ake te nam android
2: na kon de play store nam darebon na kon search m pesa kiripes o download
6: ake amre ka na non nem pesa a karawan po pa inepen na non nem pesa account on ane ke iron ten na 1%
1: te paka ni po yon ta yon darebon o pa in na ko te darebon ni mahan Vodafone
6: e pesi era ni mano o e kona ani po po ni ka peri e wari ni ken nam po pa in ni bukin nam kan na tata Oh, fukum, telefonia, tawana akia akia.
1: Ke message yon on a Facebook page, Vodafone.
6: Uringa kia rekoa ki makuri. Kalikia amane na ki makuri. Amane ni kara awa amane ni mauku. Anakon na mempesa account. Anakon na ke ilom the bonus app.
4: Tenebuita tara, nsite tete.
6: Kani kon tempesa ante muantai, ayna reke.
1: Te buina kanwa nam telefon, nsite tete.
2: Kari nam fomi bukin temanin na ki makuri, nakon te muaista.
1: Ayna reke ilom, te buina te tara kanwa nam telefon, nsite tete.
2: Te buina te tara kana amman na ki makuri, erin yan nam telefon nampa ke am mempesa account. Nai kani arina kona ande ki ye kanwa ham, tere pere pe.
4: Kari ni kon kain tempesa, e pesi, e vero, o yei takan.
1: Kami sah, panas sah. Ibagi mentera pes nak untuk orang kong. Hari ni kongkan dempesa, orang nak recharge, narun naya si kai.
6: Oh darah nak kontinu darah, tetapi up up, itu kita ini nanti punya. Oh no darah, tetapi up up,
1: tetapi up,
6: itu kita ini semua kong. Tapi nanti darah nak kontinu tuan tetara. Trigo hop, itu kita ini, ini nanti nampung. Awak pun tetara, the four. Ato kita ina inanon isigong. Ato tinibuin tara, nakon tinibuin tara, the fight up. What time bang? Uring yan, eto kita ina inanon tinibuin na tinibuin.

0: kuna mauri to ro men panan tirba si ro ngai pi ko bengi esa tau te khan tirba sin kana ko panan an kate kroi do na ki ro na na pota kina makuri buki ai ni ro ron dikira ke ta kha kharo kha mui roi ki te muaisa na ko ya na kadia na ko kirba sa ke ana tau roi ni ra te ta kha kharo te common war ta i bokin te te perawa wata te itau te judo a te piri e tau te pota kina makuri yo ke te muaisa pa The Commonwealth Games and a Tauroin Karawaki on Glasgow, Scotland, Nuapi Metenuan Turei, Wawatanga Wapi Maanoa. Yangana, Kaunganano, Nakundana Sim Kiribasei, on Takupa, and a Taua Man Nanuia, and a Yanguia Roy on Karipuatiang, Mayria de Mauri, Teroi, Aditapuma. In a Tauroin Sandy Rose Rally, Nikipa Tesate Bukin Kiribas in the Montai Nira Takaposi Kroi at the Miss. At the Mrs. Summit Australia International Pageant, arena karawak in November 30 kayo yo Australia. Eriposi na Sandy na kon na naruni karikarongarong panan kiribas pa takaposi kiroye yo. Epon kainis na kuya aben kabene aki akan doko ni kota yakati merikeya. Aya pouto kan ipokiya na ake akainanwa te ipupoki ipokini kaangangan ako. Aika rinano na emuamen kainanwan pahini makuri ni John Auraki kaangangan men dikirakin yapusintari tereirei awa maisiriki. Eta kuna yei pa erang ni kakatoa nanu nantei pukin kiribas ni takaposi kiroi are ena kona yei nungota panan apana ni kaine si meana kanganga nako anu kona nunguraya kinaki mchao na ape ipukin kaina noni pupukai ka kakoro Eta kuna kinei Rose pa te waake ni kaposi kiroi pun kaman kanua ni miina pa enariki pa tisa kaputo ni kosa ipokoya ay kamais pa andepe kareki yei panaya na puto nangata Sandy Rose pun kain tepe ay apimeme A puna te Australia e Malakai Rally o nimeha yon Australia. Ese te pota kin te perawawata mei kiribas e te kiribas Powerlifting League. Donak me te pota ke repoto ka ta kakaru yon pairiki e Purong Pairiki Community. Nanga ya kakaita wepes na kona na peristens Nauru e David Adang o te Nauru Powerlifting League team. Ipukin ni ya poto ka e pupura riasa nanga. Ana peristens Nauru wa wana pota kinta kakaro hae te Nauru Powerlifting League hapon kaya napa ana pukameru kiribas si pukin nungana na kapu ima isi wanidiki. Nala meroro te peristens in te kiribas Powerlifting League anu wata painiu au ana pon kaya napa te pota ki a Brown Pairi Community. Itau pa aareken kaya ya painta kakaro I pukin ayakatane yei ay katoa meuroi wari inarang nipoka karigira kenta kakaro ay yon kiribas. Dokon na nasim Nauru ayo awa pun irana ba anakapo te kiribas powerlifting li kare e karoya ipokin na paritan te kameru na nakapu ima isi wani nama ta kiribas. Anasim Nauru apon karike ina patayan kanuanga ipokin ta kapu ayo kare e karawa kinta kaname pong ta wikena. Nandani o terapata e Brown Pairi Community ngayare e perunga arun pusmayan na nasim Nauru ayo hao karikean peoya hao karukoya na ba nakon te tapu nikapu. Rongorongon tipitipike, inang tauroin kai ana Prime Minister Papua Nukin na James Marape, ntararua atapota kinamakuri bukin kaitan anuwayo amata, kai iti minister may mainan tetapo namakuri ayo, ayat Joe Cooley, inang ngakikain at the cabinet, ngaya manimandiki. Erika ayo imuin, dekeni pirinakoya taan kaitaki, men wawa tayan noon karapus. Tinman taan kaitaki ake akasiyaki, o nimetin the weekend tayanakom. Imuin tamarakian noon ta karapus at the Paisu Prison, the Western Highlands, o niman na ki ay kuwa kakakayaki. Etaraki patawaki ni pilinako man karapus ay kay, epondiki man na kita meron katiti o kamanuan tapo ay kay. Eripos na kinaba may papanukin pa the wiki anako, o yan pa tiningawon me waniman tahan kayatak ake pilinako man ta karapus at the Carrot Prison yon East New Britain o atimatwa tuwendiki. Yon kawain ang kay insya na kay ni Pairit Walu ipukin kamanuan na pana are inarang nipuputur ki yon tararuan o peperungan Roy Marin anamarawa. O abisa man tau teha kawataan kay liri man napatay ka kokurun tepe amaruro ang tuwi kaya nako ninanwa ta kay ni Pairit ayo imayin ay inang kamatuaki. Ito ko fakasua talay man anabisa na Prime Minister Walu pa ta kay ni Pairit ayo inatarari isinanikun Aya tararua placement o kamenuan tepe, men ka nga nga may sinaniko. Inapon taray itera, yon piptakin kanuan poong, ta kamenumenu men kapunganante internete o tararuaan temerawa, makulin na kiyako aki aoyoy may sinaniko, te mamae I roi a te pōta nāmata, ka manuan te korakora, ke te pā, hoi tara ruan ka upa in tepa, pā enarikira ke ane kona ane kai tarai ka nganga, ai ka ane kona ane kos. Asa tan ka iriri on palau, ni ka tangaina ia pepeire I pukin pusmaia ia kautuun na pentepetepeke ke ana ka pōi in tepa iyo, hari ikinaki narana ai te Pacific Islands Forum Leaders Meeting ke te PIF. E tako ana ripos te Island Times pa esa peristense Ranger Webbs Jr. Nto apera I ka hanganga I pukin na iatapu. Ni mea ka tānduko I pukin te kapu ia yo a ki ate pakaki. Nte ui kena ko. E tau pa asan pe angkai a yaru tāna ka iriri mana pen te pitipeke. Nte utero. Me angkai etape ni kepo ta yandu na nao sinirua. Diki a ke etape ua. Ho e kana kua na kaumeki. Na koe te pota nama te pa. Ariei ni ka tanua ta iruun na yao sa ke a tauroi ni ka mea kai a yairua. Yon the website, ibukin te kaperu, dayan mwenga at the Airbnb. E taupa, ekan ka mea kaika ibuki e rua, nun na yaus, omata ke a tauroi. E apunisana pan ka karaoke, ntayin po win the pif, ntay e kanako. E taupa na minister, ibukin te tua Jennifer Olokeriu, pa yon kawaina nsanapa, te pepeire ibukin na rintararua, ntayin na yapuwi tan ka iriri e kai mentepitipik. Hari tapin ka in ka karaoke on rinanoki. On pokak yai iroia ana ka wata pa mai sina na konte petepeke. Rokolongo na napa. Yesa Amerika ni menga ka kipa inata ana misaira on pomia on Iran mentairi kinta ka tinipong. Au ekana ko ana ka uling presidents Donald Trump na kon Iran ni tuanga pa eria ina ngotek ana karawana nana. Eta ko ana tanga ni poka Amerika pa ana pa ina poka Iran na ki eka kapongana ina ka kamea kuia yai ka ipuke ni pa. On kako wa ki abu sirinanu de straight of focus. Asa nka independent taki tenaki. Kaita kuna pe pa, yasa nka siya te wana takaipu kere e kataye nuruwa anaka ini pehiri Amerika. Hari anake takaipu ke ena rindako ke ena sinako mendana metape yawa Iran. Ena kwa na rongrongo, Amerikana imini kana kwa na rongrongo Iran na reta kupa. Yasa nipomi anatapu anatanga nipoka Amerika ke ena base na yaono ane yaon Bahrain or Kuwait. Nga iyo ya tukara taka ni mewa nipong ni kakasi imerina ya ape ay kawuwa ay kai. Ndaka wapong wa Trump ya buwantua na pana kuni Iran pa nkana yaki okira temeroro ipuki ni karikia ntirao na kundi wiki ya naroko au Amerika ena nipomi itaya ni polis au powerhouse ni tepeyo. Ma etakwa na semeroro ipuki ntirao Iran ay Muhammad Baga Kalibaf na kundi nanatapu ni karikia ngorongo tetautaka yon Iran pa pundaki anano ni Iran ni ira tepowi hengeng kana ena yei kapaya na meyei. Ay mina na ukira no wana kame tepai te Pew Research Center ay yosei pa angia pente on nape arangin no ni makinari kisaina na kundi US ke Amerika. Ayoa espana monta ina pa terapatei ndike irone teware ai. Te kukune ayo aripunte uana terapata yon Amerika ay ino amata. O tapena pun kos na kwan na kwawa yon pa I kaari kim te onapa. Hari iyo siya I pa amaisir ki omatan te onapa, ay atara saina menanoye ta merwa au Amerika irikira kini puaka karun tarakina. Tan kaya kaya na sisek de Pew Research Center, e kwaza pa ayake ni makina na peristensi Amerika Donald Trump, o na sakairiri saina ya Xi Jinping, mayatoka rike na puishi na kon Trump. Engen ke Amerika etaragi pa ekarini ariki ino amata yo amata na konsaina, mesaina etaragi pa erangi ni karakuriki anawaki nirinako yaruya, aape ni kapota uwaki me Amerika. Epo ni karawana pa ana ukirano te peo, na koya eraka yon na pui me uwa tanga te amata, nite ni pui me ono uwa pa nito anape, inano ni pepiruare. Amei. Rongrong, menpana nkiripas.
1: Vodafone, Kilimas! Ringa, are you wearing Karawana? Karua and Ept and Pisa and Tepum Nata Hey.
2: The Taroinga yon Tarebon at the Nam Android.
3: Nahon the Play Store Nam Tarebon, Nahon Stage, M Pesa Kiribes, or download.
1: Aki Amraka, Nanon and Pesa, Akaro and Bopa in the Nanon and Pesa account, honor the Kiron, 10.1%.
2: The Panganipo yon the Yantarebon, or by now the Tarebon in Mahan Waterphone.
1: It basi, Erenman, or Hunan, Bobo, and Capena, and Warrenikin and Bopa. You begin them con that data. Oh, Pokem, Telefonia, Tawana Akia.
2: Can message yon on a Facebook page, Vodafone.
1: We're not here to Kimapuri. Can you have money in the Kimapuri? A money in the money mob. On a Kunam and Pesa account, on a Kunan the Kayrom, the bonus at
4: the Rita Nzitete.
1: Can you go to the base and the Monday? I'm a record.
2: The Queen of Hanwan and Tarapon and see the dead day.
3: Karina and Fom, you begin to man in Nakimakuri, Nakon de Moista.
2: Or in a reggae room, the Queen of the Tara, Hanwan and Tarapon and see the dead day.
3: The Queen of the Tara, Kana, a man in Nakimakuri, Erin, Yan and Tarapon, Nampa, K, and Mempesa accounts. May Kani, Arinagona and Reggae can Maham, Terepepe.
4: Can you go find the Pesa? If I see, if I know, or yet the Hanwan.
3: Mbesa,
2: Ponansa! If I can make the tablets, now on the horn of home. Currently, Mbesa, or in a bonus in charge, Narun Nayo Sikai.
1: What Tara and continue with Tara, the Tabo up, at the Gitaina and the Puina. On no one Tara, the Tabo up,
2: Tabo up,
1: at the Gitaina, Mwako. The Queen of Tara and the Hunt, the Queen of the One of the Tara. Three, go up! At the Gitaina, you know, Nimapo. How will we the Tara, the four? Ato gitaina inanon isigo. O te telepuntara na kon te nebuntara te fight up. What time bang? Uringa e toki gitaina inanon te fina te po.
5: Ai mina moram te rongorong e pukente te kawataina nan te te taire kia yo. Han panan meori FM 9.9 e pon te pui meten orangai di minisi mo incho e suwa. Kawat sa ngora na ngani ko te tapi ko ra wogo na koim ni ka ro ko itera ni suwa a stari tana ko na pangkan nam kata iri ki me kata nota a tapi ko na pe ro ngorong me ri responses

ayaw ikainis na ko yung sinara diki aga kamasa ni kita nira noran na miyakoy na mitararua ay muarara di gamita nira aris ako na na magim na naroon sa kumira ligira kabaray arabure o sa tangiri.

0: katoka sana undirain hawane kuna mane kwa spasa na uraya kena awari ya wasira na beroin karo kwaida narata iti sa uraya na nante tairikei ya puni itira roin kai chawa isu wake ya itira na pangkane wanua ipuke mkene takote ye kwa ngurana pere rikei nante tairikei yu chanon rabaki awa itira ruwe wapuke mkene chanon raina awa ntita ya yu ngkane kuna ntauroin mga waki naku Ah, kuna reitan kan ng ram, mera katano tatapi uwa kaya tauroy na pang kan na ipukin titayri kayo. Ayaw mong kan na katano tariyek tang raki iria na chanini. Na kuya usun, kanipuka ki Family Association, iimi bowi me mi sati, e nakurawa ki ito kataro mania pe pairiki. Tepong punti kano pong e tebi me wanungan suray wanga wapi mono uwa, o titay cho tebi me uwa wante tawano. Kusia mi wapura awami piri wapu ite taranto usu. Kapepeneng kami paye-paye ka anakapupunga keroya. Men na mi taipura, takan po kaki, association, family association.
1: Wow, kawaran kay mangan Vodafone. Are ko makain na yung heter phone yung number F. Tawana hakiya hakiya. Ibukin pa rin yung dollar na phone. Yan ang kay te isin.
2: Oh, matay ang kay yero te isin yon na pera tigpes. Ibukin po kam kawaran mangan Vodafone na yung kamakain na ngaya heter phone niya. Tawana hakiya hakiya. Ibukin pa rin yung dollar na.
1: Kapwa ang tada sin kay panori yung poroy ka na dry with me. Kung ano man kapwa karon ng tada sin man demo pa. Men start with a one hour to go. Young broadband data gift to.
2: Katayan kai.
1: Wonderful. Together.

na ko ya tanga ya sipuna aika nito yo Australia puna waisi ona sia yon the nose awai pona na usu ni kapene yon tamena merore anta pa ke ka mamena ye sa ko sa mete kukurei pa yari mora na konche pen rau ara una mane ara karo te sipu a te sipu toru e ri wai te pukei pukeni me tena ai ponche ora kene kara me ri ene sina sipuna sipu toruna me yon tarava anta pa ke amena ye tapatana even in rau ni mui ngai ana sina te ate suna yan te mei. Ayun kanidia na tiyanin na re tangiraki. Hapia we tangiraki tamena.

Ako pang tayo ito na pinong ray dahil kayo winanon ta meron tayo tatay di kayo. Tatay ang kanya na mga resi ko meron katanwa ta. Ang ray na nga na pa ipakinong ram. Nakon po na. Karetenta, tepuro, manasim, sipom, kain na muso ni kapeni. Data kime ICCs. Kawa kesa ni makuriyay MK tato nga chiosa. Panaran watapu at rawawa tari kwatao na kiyay ni puan tebu te karo. Tesipu o tirawai MK tato nga chiosa. Sinipuas kaita wa jesua e wende meu. Ipukini merurungina mea kurakurana ariasan nangangaya pati samakuri. KUC pati minita nte meene tepui meruwe wa teririki. Anarawa wa nikapipitia kinanura nikapene ni puanti rao e tangiraki. Iro ura meankami. Sinate imetua. Noni meakina Yesu Kristo ariasan ni meti. Ani meangawusi mentoka nikai bukira nikapene. Mayroon the moderator, tani makuri, hakaan te KUC ni kapeni. Awa yung kanya iria na tiyanin na riyatang rey, muantira apepe, ama akoy.

Ang kaya pa naman ka nung raya kinan na ramuan raun ni katana tayo bukente. Tatay di kayo. Sina mga pun wakin na kung daytan akong ram. Na pun wakin na pangkani me daytan na wow. Me ordinary na na koyim. Tisang ram.

Oipun na warang kai timini simu injo wanua yon Mary FM 89.9. Nangani kodi kiwa kora udine dini tukwa temin wanua awasa. Wakina pende itana kong rame akapene ni kwa kakina rakatanota. Akia tangira kyo kia takawatai bukina pe tetairi keyo.

0: all the way from Kiribati, man.
1: Ah, ipon tepi mo na orang kaiti minis mo incho vanuma. Ah, dito yung kanya dito ang ura sanang tawran kanya nuwa ki andi tana kong ram. Me ko ka kina ra katanwa ta akia tangida kyo kia te ka watay bo kinte tayri kayo. Wai kan kanya ko ka na katanwa ta. Na ko yau sun kan po ka ki Family Association. Yaya mi bowi me mi stati e na karawa ki tito kataro mania pe bayri ki. Te pong po ni nga pong te kono pong te bime wanunga pong insurai wanga wapi mo anuwa. Te tai cho te bime wawan te tawanou. Wasia mi wapura awa mi piri wapui te taarante usu. Kapepe ni nga mi pa yei pa yei ka na kapupunga aki haroia. Menna mi taipura te kanpua kaki.

Na ko ya tanga ya sipuna aika. Nitoi ya steria. Puna waisi anasiye yonanous. Hoi punda na usu ni kapene yon tamena. Merure hanta abona kwa kika mamina yei. Sakoasa mete kukurei. Payari mwara na kuntia penrau arauna maani. Te karo, te sipu, o te sipu toru. E riwai, te pukei. Pukini metena ipunti ora kini kara. Meiru yana sina, sipuna, sipu toruna me yon tarawa, on taapa ke amene yei. Tabatana, even in rau, ni muenga yana sina, tiate, sona, yante mei. Aya tangitang kanyi, yante katana tanda no kawa keiu, kiaro konyau, ni kukurei.

Ah, yo ne pangani ka peneni ko ka kenara kata no tanda ina noang. Na kon buna e karitenta te boro menasim sibom ha kaina mo so ni ka pene. Deita ki me ICCs ka wa kesa ni makuriai MK ta tonga jesa. Panara nu ata po te rawata are kama to na kiai ni buan te bu te karo te sipu a te ro e MK ta tonga jesa. Sine puas kai taua te esua e wente me au. I bukini me rurungina me korakorana hari esa ndanga ngaia pa te samakuri KUC. Pa te minita nte meen e te bui me ruai wa te ririki. Ana rauan ka pipitia ki nanura ni ka bene ni puan te rau e tangira ki roura me ankami. Sina te mea tua, no ni mekina Yesu Kristo ari esa ni mete a ni mea ngaus me ntoka ni kai I bukira ni ka bene. Meirun te moderator, taani makuri, hoi kain te KUC ni ka bene. Awa yung kan ni iriana tene na reta ngiraki, ne upo ni pei ni Yesu.

Kuna mauri, tongoro me mpana ni tiribas iro ngai piko bengi. Esa tau teakha ni tiribas ni kanako panana ni katikiroi, ndoana ki rounda na pota kina makuri buki aine rorondikira ki takakaroa ka muiroi ki te muaisa. Na koi anakadia na kukiribas sa ki anatauroi ni ira te takakaroa te common warita, i bokin te tepera wawata, te itau, te judo, a te piri. E tau te pota kina makuri yo, ki te muaisa pa, te Commonwealth Games ena tauroi ni karawa ki yon Glasgow, Scotland, Nua pui me tenua nturei, ua watanga ua pui maanoa. Ea ngana kaunganano, nakonda na Sim Kiribas ei, ahon takupa, ana taua mea nanuia, ana yanguia roi, ahon karipua teang, mei riei are te meuri, te roi, a te tapumoa. Ena tauroi ni Sandy Rose Reilly, ndiki paha te satei ipukin Kiribas, ni te muantai ni ira te kaposi kiroi e te Miss, a te Mrs. Summit Australia International Pageant, are na karawa ki November teririka iwa iwa Austeria. E ripo sina Sandy na konda na rune karika ngorongo panan Kiribas pa takaposi kiroi yu. E pon ka inesi na koya aapen ni kapene a ki akan doko ni kota ya kati merikia ya. A ya poutoka ni pokia na ke a ka inanua te ipupuki po kini ka nganga nako. A ika rinano na e mua men ka inanua ni paini makuri ni teo naoraki. Ka nganga men dikiraki ni apusintari tereirei awa maisiriki. E takune yei pa erang ni kakatoa nanuna ni te ipukini Kiribas ni takaposi kiroi. Are ena kona ia inungota panan apena ni kainesi mea na kanganga nako anu kona nongoraya kinaki. Nchewa nape ipokini kainanoa ni ipopoka ika kawakoro. Eta kutikinei Rose pa te waake ni kaposi kiroi pon kaman kanua ni mina pa enariki pa te sakapoto ni kawasa ipokoya aika mais pa antepe karaki ya ipanai ya napoto naamata. Sandy Rose pon kaintepe aya pimeme au puna te yosteria e malakai reili au nimeka. Yon Austeria. Ese te pota ki nita berawawata mei Kiribas e te Kiribas Powerlifting League doana ki me te pota ki rea poutoka takakaru yon pairiki e Brown Pairiki Community nanga ia kakaita webes na konda na peristens nauru e David Adan o te nauru Powerlifting League team ipokin na ia poutoka e bupura rea asa nanga. Ana peristens nauru awa na pota ki nita kakaru Hai te Nauru Powerlifting League apun kai anapa ana pukameru Kiribas si bukin nungana na kapu ima isi wanidiki. Nala meroro te peristensi te Kiribas Powerlifting League and Water Pioneer o anapun kai anapa te potaki a Brown Pairi Community. E tau pa aareken kai ya painta kakaro ipukin aya katane yei ay katoa meuroi wari enarang ni poka karigira kenta kakaro ay yon Kiribas. Ndokon na nasim Nauru ayo au apun iranapa Ana kapua te Kiribas Powerlifting League kare e karoia i bukin na pereita nda pukameru nana kapu ima isi wani na amata Kiribas. Ana sim nauru apon karike ina patayan kanuanga i bukin da kapua yo kare e karawa kinta kanime pungta wikena. Nga nane o terapata e Brown Pairi Community ngai are e peronga arun pusmaya nana sim nauru ayo o karike an peoia o karukwaya nape na kon te tapu ni kapu. Rongorongon tipitipike Inang tauroa ngai ana Prime Minister Papua Nukin na James Marape, ntararua te pota kina makuri bukin kaitan anuai o amata, ngai te minister mai maina te tapo ni makuri ayo, e Joe Cooley, inang ngaki kaina te cabinet, ngai ya mea nimandiki. Erika ayo imuin, dekeni pirina kuia taan kaitaki, men wawa tayan no ni karapus. Tenimen taan kaitaki ake akasiaki, o nimetin te weekend anako. Imuin tamarakian noon ta karapus e te paisi u prison te Western Highlands o nimen na ki aikuwa ki kakayaki. E taraki pa te waki ni pirinako men karapus eikai. E pondiki men na ki ta meroan kati iti o ka menuan tapo eikai. E ripo sinakinabe mei paponukin pa te wiki enako. O yeine pa teni ngaun mea wanimen tahan keataki a ke pirinako men ta karapus e te Kerrot prison yon East New Britain o ati matua tua indiki. Yon kawain ang kay insya na kay ni Pere Tuvalu ipukin kamanuan na pana are inarang ni puputur ki yon tararuan o peperongan Roy Merin anamarawa. Abisa man daw teka o taan kay liri man napatay ka kokurun tepe amaruro ang tuwike anako ninanwa ta kay ni Pere ayo imayin ay inang kamatuaki. Ito ko fakasua tali man anabisa na Prime Minister Tuvalu pa ta kay ni Pere ayo inatarari sinanikun Aya tararua praisement o kamenuan tepe, men ka nganga mei sinaniko. Enapon tarai itera, yon pipitakin kanuan poong, ta kamenumenu men ka poonganante internete o tararuaan temerawa, makulim na kiako ake aoyoi mei sinaniko,
te mamae i roi a te pota nga amata, ka manuan te korakora, ke te pā, hoai tara ruan ka upa in tepe, pā enarikira ke ane kona ane kai tarai ka nganga, ai ka ane kona ane kawas. Asa tan ka iriri on palau, ni ka tangaina ia pepeire i pukin pusmaia ia kautuun na pentepetepe kia ke ane ka pōwi in tepe ayo, ari ekinaki narana ai te Pacific Islands Forum Leaders Meeting ke te PIF. E taku ana ripos te Island Times pa esa peristen Serenjo Webbs Jr. Nto apera i ka hanganga i bukin na iatapu. Ni mea ka tānroko i bukin ta kapou ia yo a ki ata pakaki. Nte ui kena ko. E tau pa asan pean kai a yaru tāna kai riri ma napan te petepeke. Nte utero. Mea ngai iatape ni kepo tayan ru na nao sinirua. Diki a ke tape ua. Ho e kana kua na kaumeki. Na koe te pota nama te pa. Ari ei ni ka tanua tai ruun na yao sa ke ata uroi ni ka mea kai a yairua. Yon the website, ibukin te kaperu, ntayen mwenga at the Airbnb. E taupa, eka nika meaka ika ibukie irua, nuna yaus, omata ke atauroi. E po isana pa nika karaoke, ntayen po win the pif, ntaye kanako. E taupa nabete minister, ibukin te tua Jennifer Olokeriu, pa yon kawaina nisana pa, te pepeire ibukin narun tararua, ntayen na yapowi tan kairire ka imantipitipiki. Are tapi ngay nika karaoke on rinanoki. Anu pokaki yai iroia ana kawa tapo mai sina ni kunte pitepeki. Rokorongo na napa. Yesa Amerika ni menga kakipai napa ana misaira on pomia on Iran mentairiki nda katinipong. Au ekana kwa ana kawaring peristens Donald Trump na kon Iran ntuanga pa eria ina ngotek ana karawa nanona. Eta kwa natanga ni poka Amerika pa ana pa ina poka Iran na ki eka kapongana ina kakamea kuia yai kaipuki nipa. On kako wa kiabu sidinanu de Strait of Hormuz, asa nga independent take tenaki. Haita kuna pepa, yasa nika siya te wahana takaipu kere e kataye nurua anaka inipaide Amerika. Hari anake takaipu kere enarindako kendo sinako mandana matapa ya wa Iran. Enako na rongrongo, Amerikana imini kana kwanda na rongrongo Iran na reta kupa. Yasa nipomi anatapu anatanga nipoka Amerika kena peis na yaono ane yaon Bahrain o Kuwait. Ngai ya tokara takani mewan pung ni kakasi imerena ya ape ai ka wo ai kai de ka wo pung Trump e bon tuana pa nakon Iran pa ngana ya ki okira te meroro i bukini kare ken tera una kon de wiki ana roko o America enen pomi te yen puris o pa waus ni te bayo ma eta kona se meroro i bukini tera u Iran ai Muhammad Baga Kalibaf nakon nana ta pun kare kirongoro ngon te tautea ka yon Iran pa punna ki anano ni Iran ni ira te powi hengen kana ena yei kapaya na me yei. Ai mina na ukara no wana kame te pai te Pew Research Center o yo sei pa angia pen te o nape arangi nyo ni mekina riki saina na konti US ke Amerika. Ayo a espana monta ina pa te rapata ei ndeke irona te ware ai. Te kukune ayo a repointe uana te rapata yon Amerika a inoama. O tapena pun kos na kwanda na kwawa yon pa e karikin te anapa. Hari eo siya ipa amaisiri ki omatan te anapa, ei, ei atara saina menanui e tamerua. O Amerika erikira ki ni puaka karun tarakina. Tan ke eka yana sisek de Pew Research Center. E kwaza pa ayake ni makina na peristensi Amerika e Donald Trump. O na sakairiri saina e Xi Jinping. Me toka riki na puishi no kon Trump. Engen ke Amerika etaragi pa e karine ariki no amata yo amata na kon saina, me saina etaragi pa erangi ni karakori kena wakin rinako yaruya, aape ni kapota uwa kime Amerika. E puni karawana pa na ukirano te peo, na koya eraka yon na pui me uwa tanga te amata, nite ni pui me ono uwa pen te onape, inano ni peperuare. Amei. Rorom, menpana ni kiripasi.

X. Yo, X. Get.

Ako po nte, meto na pen po nung ray dari ko na nte, tamero nte. Te nga po ngayon yon kaway dan roro kontoki na kanan nam kay nga po. Me yon, Mary FM 89.9. Ay po nung wapoy me waran kay diminisi mo yun cho atipi meto wan ati song ra, sinate meto an. Nung akin ako, an po nga meura na pa meri tan wo wan kanon te, te nga po ngayon. Mente tayo mo ay, an narisi ko me, am rong rong eki meto tamero na pa responsa, ipukin umuram.